0: Le mafan fangalo ina se fatalo falta po nga mauta mama tina matutua. Toi ulutaya si o tatu watunu ule ulo wao sin sina. Masifo na itu au pulupula la ngotolo lato soifua. Lato utapu wa inga leleoa. Po le fala mafeula le ula. Tutu ipea le muripanga mtapu wa iela lofaiva walo matamufanau si o tatu watunu iso se mtafa yoi maso se mtata. Oama yoto neva yanga le fiafi. Ava peleua mafuta mai o tou afiafi o pitolunga talo faile malulu. Ia lo tātou atua pe a whapea o mawhai ona e whaafongfonga mai. Ia o mawarunga pelo nā lofa mno nā ngale lei loutou soi fua lau le lei. Mā lor tāp tapuai, whaafitaifu imo tāru sanga mo mori. Iai pea wha malolonga lo tātou atua, whaafua loa pea loutou soi fua tālo whanau. Anga ya tu se fatalo fai ni fai nga malanga si si mai. Ya oni malanga ma malu fa pe fo ina fia si o tatu ail ni fo vai tau ta faonga. Fai nga malolonga. Ati fo ni so fo fuanga ma ni so fa amoe moenga. Ya po o vala wina fo ni so tiuti ma fai wa. O avele mala mafu anga o tatu ma futen ni fo itu o laulangi. Po o se ulo etemile wa ea si si mai yaipe ma sanifuina e malanga mai. E fie fie la vale au nanga si ufonga sa otonga e faa fe ati ati oe faa talo faa ati ati oe ea mapuan i maota fio maia su maia mani u maia matala au mai wala upule le faa aftai ina ua mfaifona e a fea ilo ufina ngalo ea te asia si mai si o mato ainei ea nano faa ilo ati ati oe ele ea se stete la ule lama la mafetuma le masina. Je mau aise fie fie tai pio se te leo e tula ule ele ai. Ava pio na lava e te fea fio a ile lalolangi ma e malanga ile tu male tu. Tau sa ilia o se no fanga po o se vaenga e te fia sa ili manui ai. O le talia o se te te leo e tula ule ele ai. Ia o laulava filfilinga. Ia ile angale leo le tua lale umiro teimila atato mafuta ai. Ia pui pui au lape lo to soifua. E maise lava lo talo fatu I lo touto ai taun umai au matua ma ini malmalungu Salo le alea faina lea E leva peo le malulu ale le tausanga atua le ai Taimio le tau malulu a hoofo le taimio le tau mafanfana Oka oka e fo ise manai A o e lava e lau firfiringa Pato fatu e la tova pefonto e fofotari watu Ya umai afu terminasi ai lau fanua tu macam Victoria. Pe fia fia pe le fia fia. Ya e fa malu luatu mas waktu vai malu puenga. Ya sau sisila sau tang tang ai tu mandiang awal itala fia ngai ai. Ya malu awi fali utuf ngalu. Bawa le tu alalol proklam ya lo fa mai umata. Lafu ayane nule ai nani fali tonul maftang. Alu masih tala lelei. Ya e fo I malo wanganga fia fia. Awa te wha no noa, lafo ia ne nu ule ai nani wha le ton. Ya mani tūlanga o wha fatu ulu lo mafo fau, mama mafa ilo fina ngalo. A e fo I fia fia. A e fo I malo wanganga fia fia, na te tonu le iai, tu ato e wha tele ina lo malo si e peo la eto. Awa ni ngalo ya te oe, Fia u ato e fia u o tingi pusa o ala no na ato. Ea ma toi wha ola ola li le yeilo suafa na e tusi ai. Awan eis wha le tonu leanga wa yei vaenga wa tutupu. Olo o tutupu. Ea ma e le mfai lava ona le tutupu. Ea ai e mata alia ma e mata ala. A e fo I fie fia lei masa u ato e lei loa. A ea e fo I malo wha ali imalo le fie fia. E te fiu e suela u ato. Wale lea le savili temina malanga tuelva alele nungole ea. Ea mamana tua lauta mai ato lefa afafa. Me te ua e manatu mama iai. Ave lau faa mafa I lau ato le ave yau sukalaki maulole. Ae ngalo e lau ato nae faa afafa na te alumo oe lungolo iaile olo alfai ngamalanga. ya ni te ua le ngai le fa pe la lu ma futa e mala wato e la toile te mine se ye o yo le ai e te dua vala vala mala wato e le te mine te kolosi e toi tonu ya i le ara nga ia tu tonu le mala valele ya e le to to fa i lo le va nga e na no fa mana tu atu ya ni te ua ngalo ya te oe la ya te alu fie fie mala wato e te le lo o lae e tuli mata ia le stangata te ua ngalo ya to e maa u maulea ea ufua fuanga o nawa e malanga e fatino e maisi o faa mwe mwe ngawa inga awa ao ina leirole ato ta itailna ea u te fai ato te le lope te ua ua feula isa upamulunga ina uoso e malousela ea e faa mnatu ato tato unanga ina ia taunu uma manuia maua uma vaenga uma faafifiaina oe leai se faaletonu leai se vaega i te vevesi solo ai ia ma faanoanoa ai le aiga o loo faatali mai ia to fasoifua alofa atu talofo i launaga le suʻufoga o saotoga tautaifolau le agaga o le atua i auala uma o le auia peiloai ma le fiafia ia manai aiga lae foʻi e tali maumai fanua ma maota e loa ili fiafia fo ili vi inga lo ta tau matai to faa so ifu alo fatu anga ya tu le fata alofa ya ili tapo inga mau si o tatu watu nuu malalato faa fonga maua maifono mafuto ama ilunga upenga tifai langi asini telva vave faa niyo no po fea se tafa nilo langi o au tuoli malosi o faa salaunga si ufonga o saltonga talo fai o mai o tou el o mai lopo la tu lang o yeri tau mo le temi mo le aso ina tu o langi o lo o tou o lalam papa awai ava pe o yo se pa anga masan ya su fong o saltonga ya fa talo fa tu ya tu ni va ngale fia fi malo ta wa ta ifa fa fo fa fong mai ya ava pe fo lo fa fong mai fa talo fa tu ya tu ele tele mo fa lo lo ta wai ili fa fa ile uta to mafuta ni te wa eta mate mai pe afa pe foula fa fo mai e po fele an ai tul ni to tua ya mor si fio la unanga masan ya la ale por kala mi sa mo ole si u fo fo ngal sa tonga e lo fa pe fo to tu ina si o ta to tu no mai lo fa nu o melpone vitoria australia melpone vitoria australia le lo an ai tul to tua ale si u fo ngal sa tonga le ngata ia pio na yele so mai le tula li ma se pa ia le valu ia e fa pe na fo ia so lulu veste tasi pio na yele so nafi ia mai le tula fa se ia pa ia fo le tula valu ia ole so le stofi luas fuma le tolu le masina o yulai ne fo to sanga lu olu ono ole aso na le wo yele ne fo tu langi lo mato fa sa lo tuai Luas fuma le tolu Ya ole masino yulai Ne voito sanga lu olu ono Tatu toi pat pati aile alofa malanga le leo le atua Ne ya so fa popo lu tu soifua Ya a se hola fo ele unanga su fongo sa otonga Vayen toi fa wau ne maftanga ilungo pe au manga lunga lule ea Ole taimil su fongo sa otonga le woye tonu lau fanua milpone vitori australia Luas fulma le tolu minute o te aile i tu laa e lima i le fiafi. Luas fulma le tolu mle af minute o te aile i tu laa e lima i le fiafi. I tu tono le potu faa salau le si ufonga o saa tonga mai la ufanua me le pone e vitoria i ausetalia. Nea vape faula ufafonga mai. Nea o lauto a una masani lava o i alea. Ma unleo lua i toni i tui mangopota o lua a polo vilivili mua mua. Ya mai so maton ufa pel pelo fan faun sa matele tu malo sa lengal motele sa la fai. Yo ina malanga ma yesi te mititi. Ya le fo tala ina lo ia. Tau tua masani male au nanga fai fai pe alau pro kalam sa mboa. Ya pe ona masani ya stofi. Talo fat fo i woma pa anga o au me mamai ma ila tau fo i. Ya olo aviale tau tua male au nanga si ufongo sa otonga fai ma la tau pa anga to keno. Fatalo fatu ya tu oem fai loat fu ni vang le fiafi Yo le fu utu talaina lo iya le tautu masani Ya unanga fai fai pia lau pur kalam sa mua ya stofi yu vas te tasi ya maile nei foi vai nga ola tatu tatua ola sofia ye pon sofia ya ola sol fata fiti fi au manga luenga o imato malato ya matato moto ya nga lu duel ri ma sol vai aso a oile tenga luele ono fitu aso ya ola no vinga pula ola te mite fata fiti ai awa awana fi malolo ya wo vidi lo fa no wa malolo ya mato taili maso ya e tuli mata ya le taun unga amata le songa fua mai ala sfrele ya finito ya la le a olo le stof ya ona mato ter ton role ya ole aso lo le fata fitio mato fi au nga rueng ya asfrele lo ya tawalunga ya ona uma fo ile fi au nga rueng ol vayaso ya eta pena tu fo inicio fo fo nga wa fo fang ya tuli fai ungol vayaso ya mata pena tu ya sauninga fo ipi un masani ya sa va yas tetas ala stofia yo la sol fata fiti yo lo no vingo le va lo fa malu ole fia fia la ole tali ale na la un ngal su fongol sa tonga a we te fa no no a ye se mea o ele fia fia ne afia ya ole wo val rusia ole fa mo tar sanga jetu kiani le val valu tes maliva win fam mo de la fafifia tu oe ya ma fa no file mu oe ma fa to to file mu lo to ta ma ile ne fo ya sto fi musical man avant al wenga ma sho lu ngola wala ya e va vetele no ma wai ulti apollo pe fa pe fo le uma tu ave vesi lu ngola wala ate wo so fa fo se ya ne le sta vale yo luma le ai ma se moli e mo e mo sina vae nga o soi ulti apollo ya to al tai fautuang al su fongo saltonga maule to vae fa mul mul lo watu no pele ya na u mai a nga luenga tau te ya ya la to to ai to no mal mal mo to malawa vi ero ta to tua ya va pe na tau pe mo lungo le ala ya fai fai mal ye lo sa au al fa na tina ti e to no wa ora ale termina te polo kamelu ola wala ta watu ya to ta nu wa te le ta nu watu sini pe ta nu i puspen ile e ta nu wa ile fo nomel poni ya e fai fai mali lo sa ki an el val valu te smaliva win family mo le ta to se a tu musical mana vanga luenga io no mo moli lo o ya inga ya me foi fa ta lo fatu ya lo fa na usa fi ngai ma o ngale so ya me foi la to le sa fai e fōi ngā luenga o le momori atu e ama toi piki mai e o nā ngā ima i lea fai mana ngā senga toi torulai alu ngā senga e a ale au faa muli neva ngā le fiafi na o tau atu nisi mai ngā luenga e a va pe o to manga atu se fango vai manino lelei e awane ngalo e le ole asfraile ni tae ole asfraile e a pe a fa pe li maso e te ngā luenga e a e fa talofa te ate o e tato porkala me musika ole manava o ngā luenga
1: musika ole manava o ngā luenga le tautua masani alau polokalamisa mo le siʻufofoga o le saʻolotoga e a latu i lauala leo mo le valu tesi ma le iva win fa ma le mo seki a oe sau ia

sfuru mal fami nu te uti aile tu layono le tau tua mele aunanga si ufonga lo saru tonga la tu le wala le volvaru tesi maliva win famul ne ifo ya stofi lua sfuru mal tolu le masino yu lai ne ifo ito sanga lu olu ono na tau te faafta yeile lofa maleanga leo le tua ya ole fo ua tato savalia le aso lua se furu mal tolu ne ifo masina lo fitu ya ole tau sanga wafo le savalinga mal folonga ne ifo i mai tau Sei dato liwa tua voice va ingala tamai tulanga le tala le tau. Pea ono sirfia o tatu yepe tulanga fayasi ma ino le malu lu tayao. Ea va pena fo ima taimio le po. Ea o le taimio le awa uli. Ea tele afo ina wa ira sulo le la ma wasi na mafan fana. O le aso ono mo le mawina es furma le lua te keri. Ea le ma walunga no na mafan fana na iai. Ya sava ia le sulu la il telo taimil ne yaso ya la wa nganga ifo fo ile la ma wongo to atu ya ilo no fanga le fo wa fo tu ai mai pong sa ya to ton fo ina uto ya ia tu ina ye il malulu pe fo na ye il tayao vai nga mola so tayao lu fa ilo mai ele va ye se la a wa fa solo atoa malona mafan fana is fu mar tolu tikeri Winga tusa tulanga umor taula ai lasto na imale aso sar fa umor vayaso leise live ai a wa fa solo atoa le potia mo ai fu ni wanga le ato urva va solo ai ia ini taimo ne yaso e ai taimo lasto na ole ai ni nai wanga le ato urwa stemi nai wanga mama ia fa pena fu imale aso sa ole mafanfana e se fulu male lima tikeri ma wulunga tusa le lei Ia le fai ungo le vai aso ilo na mafal fana. Aso nga fua va ia le suru le la le amate le lava ina awawa ma lo na mafal fana e sfuru ma le ono. Aso lua le fua li putia mai o le aafa pefu ina yeni wanga o le ato ulu si taimu le aso lua awawa fa asolo atoa ma lo na mafal fana e sfuru ma le fati keri. Aso lulu fa penafu ina mole mawina e yeni ti munga o le ato ulu ai. Ya malona mafana fana sfulu male lua ya ma au wa fa solo atole so rudul verso asau wa ye fo ilo sulu lala stofi ya ai me se fo au wa la fa pe fo na fenga solo ya yao ya malona mafana fana sfulu male tolu tikeri ile stofi verso asau o se va ingala tamaina tulanga tala tau fa ma wina fo la unanga si fo ngol sa tonga pe na lipo tia mai ya ele au va ai tau tonu si o tatu ai nei tatu se ya tuni so fa linga fa si silanga pe fo ma sa nei tau tuo mala unanga si fo ngol sa tonga ya wa fo ni so unanga mo ni so aseta Ya olo fa pelavan fa chino fo la tou tou tou tou no sio ta tou tou nei na yo ta tou tangata ya emeje fo ono ole atu moto le pasifika fam na tou tou la una ngale heaven al mexikea olo fa ina e maua ni sio fam talanga e lungo apio fo linga olo ye le tou lau ya e tianga ye ma sicila ye pe fa pe ye ni tou langa ti fia manino ma fia malam la mai Aul telefonium fone e so tai ma tal no atu le fiong al fartua le fo ma i avi nea fui mono tu pola o le o fata stasi o lua fa lua tolu lua o fata stasi o lua fa lua tolu lua ya em fone e so tai atu telefoni na ma tal no ai le fiong al fo ma i avi nea fui mono tu pola Tosi sirane telefoni o le o fata stasi o lua fa lua tolu lua fa aftai. Anga imai le tangi lima unilink. Le fionga ya taifu maria tuua pefo sifi ai. Ma yaso nei lea e misi e fote tato por kalamil na. Ma yaso asau mofo ile avanoe te faafonga ilo nasi ufonga. Ya wafo ili faa upoponga ori tautua mwle unanga ale tangi ilima unilink. Lo mfaina e maua, e ale tautua la fionga ya taefu maria tuua ilunga ole unanga si ufongo sa utonga ili tailua vayaso. Ya stofi yo vayaso teitasi. Aolo o tatala la telefoni mfaina efso ota ya ini vaenga ete fia mwana omiaisi efso soani mwle tangi ilima unilink. Ole numero la telefoni ole ofava lutasi fitu onolua lima lima lua. O fa valutasi fitu ono lua lima lima lua
tala mai le iwa tae au tāpunia le awha le whāle fiafi. Maua fo'i le awa noa e mamole toi se whi autos to sia, e ama tu inatu iailo suafa ma le numero le telefoni, pe awha apea te fisota iatu ia ua tāpunia ia le taimi whaatanga ino le telefoni. Olono winga olo maua le awa noa e mamole toi le whi autos to sia, tala le whaitoa mo oi lea tulanga, ia ona fa pena fo ilan to tali wa tu le tangi lima yuni link le fiong ya tae fu mavia tu o stai mi vavi so ta ia to ia te o tu sa fo i ma ni mana onga ai mai so se so so ani lo e mana mia o le telefoni le tangi lima yuni link o le o fa val tasi fitu ono lua lima lima lua fa aftai.

0: tato se mai le tulanga i matu tenga o mafu fonga e lunga le tau tuar su fonga sa tonga ya solulu te afa pete li maua ya ile vai yaso nte anei ya ae meze fo ne vai yaso e ya on failo atu vai yaso nte anei la stofi o matu tenga o mafu fonga e fatino la solulu maua le tau nunga la stofi e fayona e fa fonga ili tato nanga afa pele te li maua le la tuelu atu ile aso lulu ole vai aso na te anei. E whamalulu atu aie le istasi na mateina. Ia le numera sfuruma le ono ma le numera tol sfuruma le lima. Sfuruma le ono ma le tol sfuruma le lima le loto le aso lulu le aso na te anei. Ia le istasi na mateina. E na ila toni na momoi avanua i numera ia pe o salome numera tasi o salome numera tol. Sa tele numero fitu, sa lome numero valu, sa tele leiva, kisar sfulu, kisar sfutasi, ma kisar sfumelua. Sa tele sfulu lima, toi titia, ya ae, saule numero sfumele ono. Lei se tasi anga ia tu numero tol sfumele lima, le se tato numero, tato e mua, ia le tato mate, le fa sfumele tolu, fa sfumele fa, ma le fa sfumele lima. Ele fionga la pasi a luanga lau nga lulolo a motu no. Winga la sfuru ono maritou suma lima ile vayason te anei nei si tasi na mateina. Toyanga imaila ile vayason le nei matumatenga mafu faunga ananafi la unanga nafi. Le aso lua sfuru ma le lua anafi. Ole vayason te anei ole aso sfuru ma lima. Ya wa nafi la so lua sifu ma le lua. Sa ufoi tato numero. Ole se fulu ma le fa. Ma le lua sifu ma le fitu. Sifu ma le fa. Ma le lua sifu ma le fitu numero an sa unu po. O sa lome numero tasi. O vinea numero lua. O sa lome numero tolu. Tu manu vao numero ono. Sa tele numero fitu. Sa lome numero valu. Sa tele numero leiva. Kisa ili sifulu. Kisa ili sifu ma le tasi. Ma kisa ili sifu ma le lua. O vinea al sfuru ma le tolu, le aise tasi il su ma le fa, al su ma le fa, tato numero, a o sa tele il sfuru lima. O no vinga vinea al sfuru tolu, le aise si su fa, e a mate sa tele il sfuru ma le lima, e sa ur tato numero, le si tato supplementary, o le se fuuru ma le fa. E a ona fa awa ua tuai le ya luanga lau le lua sfuru ma le lua, tu manu vao le lua sfuru ma le tolu. Le aise tasi le lua sifuru fa, lua sifuru lima, lua sifuru ono, ma le lua sifuru ma le fitu. E a le lua ai e tato numero fata ato e maua tato vala au le lua sifuru ma le valu. E a le fartua e a vinea. E a lona winga faelo mai, e le aifo isi tasi e a na mateina, e a numero tato loto le pua na popo, matumatenga mafufaunga. O le sifuru fa, ma le lua sifuru ma le fitu. Petai ya elesi tasi na mateina o vinea lua suma le valu tu manu vao tolu suma le tasi lua nga lau tolu suma le lua ma lua nga lau fa suma le lua ya o la tona alenta mfai mea na po petai sau tato supplementu ya loto na po ole suma le fa ma le lua suma le fitu ya o lono winga to e tau mfai mai. Ya ona se e mai lole le tato VOF20. VOF20 o la stofi. Loto na le PowerPoint. Tasi numero e fatino ai. I le aso stofi o le verso te ne le aso sfuma le ono. Aso sfuma le ono le masina ne yu la i le aso stofi o le verso te ne. Sao tato PowerPoint o le numero sfuma le tolu. Ya le asa failo atu le aso nafi. Ya ae eto e failo atu fo i le astofi. O sa lome numero tasi o te wila numero lua o lua ngalau numero tolu. O mano numero lima, mile numero ono, fotu nupule numero fitu. O lua ngalau numero valu sa tele numero iva, kisel sfulu, kisel sfuma tasi. O mile sfuma le lua, sa lome sfuma le tolu. Ya o le tato pao po na o le sfuma le tolu. Fa manu e nai le tina ya salome. O te wila le sfumle fa, sa tele sfumle lima, Manor sfulma leiva ma fotu nu upule ile lua sfulu. Yao ila tauna sa mfenmo mwe ya vanoa ili astofi ili aso tianei. Ile tato VOF20. Ya po inu merafu ili tato pao po. Ya famne ina haile jinaya salome ya lafo ua. Mwaya ile swafa ya ole jinaya salome ili tato faloloa. Mofusi ya vanoa. Ya ona nga ya tule ya ipiki furfa ilonga tuen masin yae. Ava peo faafonga mai lefta linga ya mano pale poi. Ya ustachi wa paanga tato por kalambi. Ya failo atu ila ufta linga. Ya ulofa malu rumer tato ufata uloa. Uwa misi ya teia uwa misi. Ya ae sawa oyolo yae. Lawana mautinoa ola yei lesi yau failonga olo yei ori tato faloloa. Elai fa malu lua tuai si uso. Ya e failo atu ilau fitala inga olae ua sese tato faloloa. Ya ae sao oe ola yei lesi yau failonga ele lua e tolu. Ya lela failo atu ipe amuhu se avanoa. Ya e toya sese niai ya una toya anga yenele piki ilau failonga laua maua tato faloloa malifalo lava. La uftalainga mano pal poi ya pe amo se avanoa ya molesia ufa ilonga la tuel tatu falo lo mal falo teli ya na pauna noi vaenga ya mfa mla tu atu la ula fonga la u tax for le refund la u tax return ya e waili fa pe ufa tu ni ufa pe amo se tatupe. Efa tuwe lepo uwa fatumula ulafonga. Te uwa ngalo ya taimu sese renga. Ele au ngalo uwe mele ufai ngalo renga. Ea awa uotele afu ina fatino ala inga ia. Walo mfana uwa mala malama lifaa tumuina ulafonga. Ea politex. Ea pe afa pe uwa. Te uwa ngalo ya tuwe. Ea uwa langa imawe fote sala pe ale fatumuina. Ya la ula fonga before na masa ni eto sante tasi. Ya manai fautuanga na nalapta yatu ya tuatu peyo wa utafa. Elele ya tapisa, tapisa peya so umwa. Ya emana tuwa ipea lo tato watunu itaimifo ya temalanga ai. Fafita ule lo tula imai. Ya itono malai valele itaimio malanga ai. Ya ele tango fuo lesi, ele ato lesi. Ya tauna ema atala ma ema atalia watu pefa fautuanga. Ya na ite uwa mamafatele lau amana ia ino atofo ile ilalo. Ae ngalo ila utama ya atofa afafa watu tonu tootele ole au malanga. Ya ese le ato avi ilalo le ato la poa. Ya ese fu ila utama ya atu taitai. Ya pe ole atofa afaingofie na avea utusifolau. Ya o ausiaki. Ya o au tino itupe, ya o au tautalinga, o au vayanga fapena. Ya tauna e maanga fangafa ya e matala inatulanga. Ya ua fapena foi ona ya ifo itulanga o fafita ule tupu ma inafoi inofuanga, inafoi itulanga. Eno vayatu ese foi le siyo le umu. Sao maisa moele se umu, sao fatetali le umu, le sitangata maleva le siyo. Ya ae fapena fo ila tulanga I atona le e te asoaina. Ya pe sulu fo ilo sulu ngatiti ya u ato fo yae. Ya e fa upua fo ola etu o ilo tus fo la umtulanga fapena au tretun. Ola ye lau se leni na etu e na fa ingofie. Ola te pui pui e pe ta. Ya ole teime te kolosi ya tonu wa eanga ya tutunu mleva alili. Ya ele to tau fa ilo le vaenga le ye masini fo e malola fo ilia. Awa imai apa e la uma iei mele lo tino pe yo tulanga o lofus pao fafai ngofi ya o le wati or ki or ta avale o atulanga vapena e masiafi ave uma tonu I ya o nai vaenga la na ya e mauti noa le lei ave lau tanga ile si tu langa o le wala tula u ato lunga o le lola ele lei la lo mua mua I o le si tu masini. Ya ai te ilawa e latu angalo ya tu ena e se fu spa u se awala fa fingo fie mo oe. Ai te ua e oso atul masini ai il masini tu e fa afo ima oi tua. Ne la wa to fo ima itua. Ala ato la wo ole si tu. Ne o ina la le tu pol fa la vilavi. Ne na no fam na twa twa fo fa twa nga pino fo yat. Ne e fa to ala ngona ta to sala mo ina wa tu pu ya ta to. Ne le wo va tu ala nga le wo ye ni sol ta to tu no wa tu pu ai. Ne le wa fa tu mai malap ta mai pesina va no na fa ilo at. E nga tele. E wa tatou te malanga e le fa'apeo la ale malanga. Ia a fa'apeo fu oina e malanga. Po alo mfanao, ia fa'amanatu ane iai. A uole fa'ata malai ato. Ia ne te ua. Ia a se ia u tali atu stelfoni le uanga ime niva angale fiafi na ua afa le tulai ono talofa.
1: Oi, talofa, talofa la ufio ngale fa'atoru. Ma no lava soi kua manguia.
0: Ia, langi e mamba. Malo fo ile pale la usunga le awa o le tala le lei po la usunga le faila unga le tala le lei wa o amai o el niafi afi
1: ile lava mangu vipafta ya o amai ya le la wafiongo male
0: ya o le lava e manu ya fafta ile lofo le tua male tau
1: ya vi ile li fafta ile lofo male angal le le ya wangi ke uo usodi
0: le ai
1: akua le kaibu ya o ngai le
0: le ai ya wa awa soli ya ya leise me o yai la leise me o le a
1: wa mwa lolo wa bangwa
0: na
1: ku i kolegi ngalo wa kali
0: oi talo fai ye wa si fia fo yo le ol si fong ol sa tonga a ma wa la va noa wa e tu wa noa ya me si mo mo lo wa no
1: kai la si di ho mo ri wa ngo ma hi ma yo ka ka ngo fu ye o fa lo ngo ku yo e ka ka ngo ma hi si ka ma ka ku la i
0: ei
1: e wo fa lo ngo ku fa me fu ye e sa go ma yele mo wa fo yele mak makelo ma fo fo ma
0: ei
1: on lava yasu ya e be wo ma ye wo manga kuwa wo le yo ma o mang kuwa lo le refo wo le si awari wo yele go fo sha fo
0: ai ya
1: le le mo ngulu zo lo ka ka le la ko re
0: ai lu lu ya wa lu lu fa wa fa fa fir fa no a
1: wo wo ba wo fa wo zo le ai fa ya ga ile lo po yo ma Okay, o fa u yesha kanga kalili maki ya ku shau wale e shau wo ma yanga ole pepe lo ole mele shau
0: na voila le naso
1: dirima ala ka ke ilo ala ngole winga le ka ku wo ilo e ka ke mala mala mala le ya le miliku ni o fengi lu lu va pe wo ku ga usanga yo fa ya u ka sian fa ku ale lo po yo
0: ma ale po ile alu
1: ka sian fa ku ore fa
0: short
1: ya o ngi fu kanga ka fa ka wo ila ko rep
0: ya nala so
1: e o mai ya mafaka
0: o lai matua tari tonu wa iai a
1: na ia ia o kanga kapu ia o lako wa ia ia pawal me siri ia le ia fai ia o se lako wa tona ishe
0: hi oi
1: pi sa o apele sa o mele ia pangua a pawal me ia lako fa ia lako tona ishe lako ia lako lo ia wa pi o au ku ia ngau mea umare ia kau
0: sorry te ifa auta ia ia a
1: ye sir mang ye hu yo fa long long hu i kala fu yo la ku
0: i
1: ku ku mai fa ma singu ngi kai mi so le ole ma ku ma kau ki ya so
0: ai ya wa ole fa tali la ngo le ngo fo le vers fo pa
1: yo le fa ka di ba ye so fo
0: o vers fo po ma sin fo
1: yo pi ma sin fo ma ku ya la ngo ma sin fo wa ma ka ku ba ye
0: vers fo o ye wa le wa uma na fo wa uma na ilo ilo ale to la ngo le yuma a
1: ye ya man benga le nga kongi bai fo fo
0: ya ai ai ai alfa msino e palang ah
1: ya fo ye ko ye ke do nga nga fo yo fo ma si ngi bi ye fo ye mbe ngi so de
0: ala ya ala fo to ya lu fo to van van ma na ah ele ma na to fa
1: ya ke ofu ke ofu wa u ye le fa ya ko wa le ma fa ya la
0: ai wa ti le ai da wa ti le la nga wa wa le van tonu fa se fa i unga
1: le
0: sa ole le levanta fa fa unga fa msinonga ele ofisa malo malo u matua fa so sa ni tanga tanga i fa msino so
1: lo wa makua fa so sa
0: eyo tu sa matua pulea wa wa ole che fefe
1: Aole me fui fa ku. Aole fui fa masingola ku.
0: Ioi.
1: Wa uma uma ku ku ku ima ba lo ku ku la uba le fa masingola fa masingola.
0: Ioi, fa masingola. Na
1: be ai ma ngala be ai masimo kivo.
0: Ioi, esa ole leia.
1: Ma ba le ale ngala u ku ele ai masisi o ka ku ele o.
0: Ne.
1: Ole ma ma ba le ka ke lo uma ele ai masisi ele o lilo lo lo u pu fa.
0: Ioi. Tua kala na ave yai
1: lunga ya si makiba ka ule bai bai ole valea
0: me oi
1: ala ko suru ai
0: na ala le oto ai
1: ai ko ala ka dia me si makiba ke ofu lengo lengo ka ufa ka ka dia mai fu na ba kule le e ka ka ngo fo yesu pu pu ala ye wala nga lenga ye si bia pe ya ko gi bai
0: fu yo sa makiba mbele na na tafu ele ele moriyanga na lena ave fapea e oia e a ai watu ai famaye le ele mana o fina na tang ele fa nga i ele mana o fai famaye le mana o involve ia ia me se vai
1: se vai le makau
0: a o me le na matu fa le nga i na ilon tamali anga ai
1: na yo no lo ko ya nga sha o ai me li sa me ya ai I fale a inga ungi mea wa
0: Eoi
1: Eoi ya fia mea wa nga e ka ua mai a inga umangi ka
0: Eoi O ya tea ua ia O ya o lo ua te tonunga wa uia lupe awale ia se to omanga O le to ewa tua fa msino palangi ila uta tonu
1: Sa ule lia
0: Ia
1: Si si vai fofo
0: E
1: pe e mapu e isa
0: E mapu ai
1: A ule mea mea ke fako Ue ba aie ile ko alka ko pori mea
0: Eoi
1: fa ko be vichi ma akwa lo pa mi sa fa lo le che me la polo
0: io la ya la tafio fiei tafio fio la u fil fidia ya la tunu ula wa ngalu elo ya mo la tunu
1: wa ye be bela ma ya ka mi o mo ya ngai ka mi nga ya ai ku du ngalu ko la
0: io
1: la fu i me ko la ngai lang sa ba ngai ko la ai ko sa la ku o ko le me ni
0: le me ni Asi fa utai.
1: Ya nga walu fo ni sila la ku nga wo ko ki kya so se ke wo ni sila walu ye ye.
0: Ne yo.
1: Ya nga ye fa nga u.
0: Fa fe tai fo i.
1: Nga nga o mai nga rwe fa mai ka.
0: Mm, yo, fa fe tai fo i ta nga ta lango lango a.
1: Ai sa ba ba fo i asi ka ka nga a.
0: Ne yo.
1: Ai lu ma i mi a lu fo. E so le ma ka u ki o me.
0: Ni le i tu pu mo mo ne me a.
1: Yo.
0: Yeah.
1: So lu me piko shidi ngang manga ya maka maka ngi isa moi le bere ku.
0: Mm.
1: La ya fasa so lu ma valo so lu wali le ya ka ula uri ya mama.
0: Eyo.
1: A la ya ba aya ngi ilu o Facebook ba lu o le YouTube ngalo wo la la fa karo fa so lu la uri o.
0: Eyo. La ya matua le ya ma se popolo la uri me la vivesi so lu wa.
1: A lu a si a ya ngi ai a vi ya ole ma kuwa kele ya. Kele ngi fa mangi ya nga ke alu mo muli.
0: Mm.
1: Ya le ko bom bom fo ya fa me o fa me o coupe o coupe le sa wa o sa go singa ma ko arvo is coupe a o sa ngone ala o le kere yo coupe la ko mo wa ko fa
0: po yo tu a tele ao wai
1: lo nga mo mi yo ko coupe le ya fo ya ko e pia lo sa lo mi yo lo sa la u lo sa lo mi yo ngai bo ni si mi nga wa
0: lo se vai o le si mi na u mo tu a tile na tinga Rang ele yo la to even as it tasi se miliona na sausi se avatu ele ya ah amene nano fo inga le fies fu tau sanga le tau langine
1: au le ai sa wala au ma ba kumo
0: ne o ol malanga mai ya sini fu tai tai mm
1: ol le makua i fa mongi inga ni kai kai so
0: eo ol italiana ol italiana le fia ngai ni ma mai la to ya wa chi ai na leanga ma fo fau
1: wa sa pau anga no wala inga le anga kele ia ma go fo gi ka o go wala ko lo inga wa se ia re ba ala u
0: i oi ma tu ai sili atu
1: yo o ye la
0: ele yo oi ele ia se si no ya
1: me anga wa
0: me na o ma tu ai tau mo fai ai fa tau tau fo ile toso ila lo a toso atu ila lo spali me ia won ia u me ia ia o le se me mo fai wo tu ai a
1: ye ko la le nga le sa u a sa u fi lo ba pa le mia
0: a i oi Ese fa auta ye.
1: Lo ima le pale mia angi usila. Ma kuwa I wahalu wa solo ako wa ngau kanga kama wa lulunga li ya. Ia o fa mong yanga uma kele yo mele yo wakari me ye ya ye ngifo ika ika I o ngia ku.
0: Ine ya tunu. Eo e.
1: Ela kungila au li sambo. Efe o lolo mele ye kauke kau ke bai aku ini si mele lupa ini si mele kau ke dek
0: ayoy lewa umana lela mamboli ya jauh leleya eh matua
1: kau ke kau apa yang si si fua apa iya le fua wajah ini si mele wafa maku umai el malu Australia
0: ayoy ayoy jauh leleya elo ilo tato
1: wanga omia nga omia manguia mamele le mele ye karangu mai ye ya ya lau ya omia le ya kupu sa wanga matua I son kupula ia eleli makua iki uma makua eleli mamangu wia uma shamu wasu
0: ia fafe mena leute matua yo wofoi lutatu tunu ia la uata wa vaye tua si vangana ia titi ya tangata ia tamfai ia ia
1: ko kili
0: a wolo ia wolo tue mamafu
1: iyo ia lefo ia ia ia lefo la laka kuwa ini fu fu nga pa lokali pa elections ni ia
0: wii
1: bagi ia
0: iyo
1: dua pe kodu
0: ya tor
1: makuwa yang umangi si mo wali kodu le dua ba
0: lu ba tor ayo on mena le te lo le fa pe fa msinonga salo le mafu angana le ta fio fi fa pe fa msinonga ko pole musu a to lu ba tor ya ai e yai awala fa ile tua le a si si lane le tunu tulanga le tom fa te imal fenga malo
1: nga ini ke ke sao se mi ala ke ko be ye la ngo be si si u ma be di e fa ila u e ku ku pu mo ba ve nga i me di fa la u o le al me le ka ku ku la le fa mo si ngonga ka ngo le i fa di ali
0: ayo ai anga ya tu tau polo ka me fa sala ve ya le fi di i atu tala me li si tu ya anga ya tu ya a
1: nga ku mo e ka tala me du le li si me
0: yo nala e fi u e polo kam ta fi o fi toso ilalo ava e mela o atua i la auri runga i o
1: nga e le rope la kung ila auri wei mungi shwa mashi mungo nga ka hape nga
0: i ya na
1: nga fangi malanga mai ki e o akwe faki ngo isi isi pa mashi ngonga la i o
0: na o le leia
1: ala fase e umahala la wadi le yasi makiwa bada wadi
0: ni o
1: nga makanga la i
0: na na
1: o le metiko si nila nga makanga
0: lewa watu ilfa tutuanga ayo olena fai maisi ya matu aki epikopole ua aa tu malo ya ato aisi fo ili aa
1: lesi matanga
0: ili matanga ya ala halimela fai nile uva yetu nile taunuunga aa
1: fafakai fu ilo po karami mo wafu ngai ngai bie mo ya waka kuya kako ngofu maka kogi mie ya ngai
0: iyo ina tatu fai tawa mata mata
1: iyo aka ko sia ya maka ko karkala ngo lu
0: na
1: nga uma kwa ni fa fu
0: uma tu ata sa le ya ay nga
1: ko ya fu si si me ngo ko ta wika ko
0: na
1: ma ro bo bele ku ku mo isa
0: yo
1: ro wi nga ngal me of sia ya lu nga i o se me sa ko ki nga ay bu to ko
0: na la
1: ai ai sia ma ye u fa pe u si pi sa o ro ko ma ma ko fu ni se i ka ma ya ka i ka i
0: eyo
1: alu wi gol mele ka ku fisia yo la nga fo po kala mi
0: eyo ya ai
1: sa lo ko ole
0: fo mo sa to eyo ole ole mo so fide mo mo tu sa lo to a oi a ole ale ava noa te mo ya na so ta ina telefon ya ele ta to ali mai na ma na ya fo fa fo mele tu lu
1: ka ima ya kiri ka ka ka ngol ni fi fi bi ya fu ala po fo ya shiko ko ngira
0: ya le
1: mo sha bango ya de me shi ro mo fo do wa ngor ki
0: na
1: o va pe shi lo va va be ko yo to ba wuji shi ro nga e u mi bo ko fa ka di yo lo u mi
0: ya wale le
1: o le ala ba fa ro
0: ma ya le po ka wa na fa ko le ni nga na yo wa lo le fi
1: ya le ke i kole yinga lo ke ngofu ngofu kwa i wo mo wo lo kwa mi
0: oh e mana ya tu sa pele ta alo alo pe ave ta mochi a wa a ta alo pe wa so ordina ta mochi a
1: la so wa i me sa u fa ku de no
0: ko ke ba fa wa ta mochi ya e wo le le
1: anga le fa ave la ver ki nga
0: e lo pe va pene io e le si fai pune la cete e mo ja e a wale le mali tau
1: ya ok ya mamu ya kelele po kalamberi ya
0: va ta ila vol maf ta mai fa mulia fo le tua
1: ya mamu fo le tua ni fo fo ngi po
0: ya ya soi fo ya soi fo ya le sunga le wa o ya por fa ila unha fo ta la le stasio calcia le sunga ya mali tau ya o stasi fo pa anga to tino le aunanga ya a to maloa wa taule a e titi a pasenel faltino to maloa wa fale nganga fa solo ato al mana ya fo sia no a to na ya fo fina ngalo le ne fia fi i me lo tupu mo me fo lo e sisi la mo tava ai atu ya ai sa o le ya marieta a ti nga ya lo to lo to mo lo to u mo ta mata mata mo ta le fia fi ya ma wala siava no ta ta tal no fa so atu sta nga ta fa pe ya ma tu amana ya ya le wanga mi ma le sito to le talofa
2: ya so i po mangu ya ma la
0: ke oi talofa e yo e le le mo wale le ya le avano la ftelinga pe na mo wale fa si silanga na va to na fi le fo to fa ye tunei ya me si fa ta ile wa fa ta si mai a
2: le ala le le fala wa
0: ya wa wa mo le ftelinga
2: la ilo ala la usungeli longolongo ingale
0: ei
2: pasa ni ko inga
0: ya ola tu fa mali e mesta motes ai wa masalu ke la tu pe fo ai te atu na yo walo
2: ei
0: ya o te ya fa mesta ma
2: o ke ko la pis
0: ya wa fa malu ru mesta ma fa mali longo tu ya te o e fa mali et fo ilo ftelinga o yo wo se wo sa si yo ya fa to ol poli ol poli pepe
2: ta o finga wa ko ye lango lo ke ma kau
0: ei
2: ya fa mesta me de ai uma nga pit
0: loy ya
2: ya fa pero ya de nga kele fi nga ulanga
0: ya
2: kuwa wa le de si fi ma lo
0: ne ya a me si la wa fa mesta ma fa mulia tu la sa o e ya fa me fa lo to pe a to mo sa va no ya la e sa o la to e lo po si na ta si o
2: ye ye si mo ya
0: ga mo sa va no si ste
2: wa wa me si ya o la u la pricing nga nga mole la solution
0: ei la solution no ma anaf ei
2: wa nga ni sisi nga ke buwa
0: ya ele jes
2: la u mela nga ya ve ale wo misu a fa fe nga fa ku nga video ka ka ele video ka ni sel wo fi fa nga ka video ko
0: ya la solution
2: la solution
0: le na u mo ne ya bo anaf anaf
2: bon ku aku
0: oh yo ole ya sole na u matu ya na sawe o la usful fale misiele jes malu fitu anafi a ole si vayaso don tuatu ele ifo isesi ol sfuru ono martol lima
2: le ai wai o le kafa ku ile kamile vidia kol kan ka vengo me ele ista vidia ku no fa no fa yo solo ko le ka kankel
0: fu o so le talo fa ano nafi
2: ti maso ma si vayaso
0: le ai sa le ai na vala mai io e val au ele faino fa ia fa pena au te fefe ne te o fasi au le tu no le ai ona val au mole leina
2: o io me la no fa pena so ile o vidi ele o fisi ka lo ngore nga ka ka se ia ni sa long
0: ta lo fa ele ai na vidi mai o ale na la uato la to na ale na mo mo ia va no
2: ai sori o fa ko so se fa fa no ko fa na fa mai legi fa o no pe se sa
0: o ai u man na o ta mai te fa nga la telefoni mo lo fa la ve la vi ah le ai len fa on hale leina
2: o fa pere ya ai ye se si fa ya foye se
0: le ai ye wa le va ta ma futa le ai te le fa ye fa pena
2: pa pe se su da fo
0: le ai na tala leina
2: ya le ga ga le ka ko
0: ni
2: ya o halo la usunga yo faiva
0: ma ngai ni kurata ya yo na wa fie fie fa mali wo na ta umai lo po pole lo fa tu wo ta fie la ta ma lo ho ile ai ya ai mesi fa tak pa to mo fu si ya no
2: yo me kas ya
0: ya wo le le mesi fa tak
2: mo mo lo fa li na ya fa si si na kale
0: ko
2: si ya si mo foi chamango
0: yo ele lo pete o toi moa toi tapo a
2: o tapo fai aku ya te koi
0: ya nala ya o manu yo mele aing
2: afkai le mangu ya afkai le alofa ka malang
0: ya na le moa lo el verso le fa petalo fai po e malanga ya po e alu sou vala audia
2: a o le mako a nyo foi fela fia fela inga solur
0: oi talo fai ya le ai mesi mesi na manu ya ia la futa lainga malno falo ya elesi sta la fu ile o ave mayo e tau sau e sau fa fong ai so tatu tu nu unisi me lunga o pente fa ilang
2: o ol kana nga fa kau na ma kupu ma kwai no
0: eh
2: ya o so al ka vale ma ko fale
0: o sole o ta fiola eh ol pele na sau ti vieri
2: ma ko le ma ko fale la kala kale
0: la wala
2: Mane Streetle.
0: Ah.
2: O kau fa yo mena ka vale kuri Mane Streetle. Ia fe kua iro ia.
0: Sole.
2: Ia si kuna la sons ka vale so alma kumu kuka.
0: O sole. Ia vai te le lau tupe ma waipa atango e wala au e vili.
2: Ua umanga vili le una.
0: Ai.
2: Ia saulole una fan mai ia. Ua laki ol mafe fio. O konga la au mani pala i vungu fangu em kua.
0: Sole. E tofu mai tom.
2: Ai. Ai. Ia sa wala vea le unga kua mani mako fia.
0: Sole, talo, faiari.
2: Ii, ka pake refere kuka.
0: Oh.
2: Tui, el mea ganga le vini koi.
0: Oh, talo, faiari.
2: Isi, iwo. O fafine ume korua.
0: Oh, sole, awoi. Ia lopo iloe fafine, o naite nofo to atasi pea.
2: Ele ai.
0: Ei.
2: Ele o kulanga.
0: Ei.
2: Ate longa pe, ai trucks, ele fafine.
0: Oh, ia saola.
2: Eh, wa mor ka vas ka malo fo dia.
0: Le ai, ole o mai le so le ai. Ela va fa un alta valle al insua.
2: Salo.
0: Ya, wa pe anu fo ya tu le ngai le ole, ele va pe ole at un alu ngai le ole, ai su er ta valle le.
2: Oh.
0: Tu sa la wa wa u mona li po tia tu ya, e pa un alu ngai le ole, fa yo la ma va ai fo le le.
2: E
0: wa fe longo wa isolo ofisa ma le ole u mo fe se tu la ngie. Ah, ya wa ole va ngai le ole te u mo wa. O le fama si ainga wa umo le pepa fo ilele le stala le pepa fo ilele le reto a ya tas ioe o tasi la na awala o te loe va veina mowe rungo la awala ya wa e tau fia wa umo le pepa
2: kongi a nale e kaur kava
0: ioe wa umo le tava le amai kese tava le si ainga ioe a le wa sauta ngata pepelo ya wa te isto e ina wa te ista male anga ilo ya ina yonalo ya mafu anga nau matua le mautonu to ino ufate ia le famtalanga ya le na faila ol me malina faila a faso fo le ngana petania
2: oh
0: ya e walu rotal no le i fa longo mai fo le le e pe i foring o se ai ala e ke ro ai lo le fisi mai lo po sa mo poston ya va to lo sta ma ol sa mo fa ia fa to a fa sa mo lo mala tamale no se va ile ulo le tanga tar e ya la la lucky le insua la wa el tavale la farmacia ai ngam le insua
2: soli
0: ya ele lo porale le umile fa tali su en or tavale le pe toy ma wa por me wa o overseas
2: ya fo oh wale o ke no se busca vel sha ina
0: ya ale ya ala ele mo mesi e ulo
2: e
0: yo e pio le ngam matua si no fa le tonu fa le samo le samo
2: wani popola kama le va fero ai wa
0: eyo ya tu fa ya tu te lo lope isa na tu pe mo wai pol me wala tu mena o ta vale ave fatau pole ale tu inga le tu inga nga o fa pe
2: e lua me nga kuma fa fo yo
0: ai
2: o wa lu so ko pe wa re fa ko yo fa se ala me se tracks holding
0: ia yo se tu lang va pe na pu ave fatau po so le yo fo le u lo tangata ma ya on melana wa ele fa pe fole atu nga lu nga le lo ala o su e solo fo le fa ta pitor ta vale le
2: sa
0: on melau fe lungo wa i solo fo le lungo masini ma wa ya lesi ya pela lo winga la utala ya pauna le awala va vena moa pe afa pe le felo ai nei ole ole pe pa uma
2: oh
0: e wa si fia foi wa e te ia le tau fio e leo leo la e o a leo leo mataso le lunga la wala i lau ta vale e te ia le e mol mori ia ae mua mai o e la wa umole pepa lau ta vale
2: ia ia
0: so e mua e mua le se laisen e o o nei vai o sa fai pepa fo i e fe la unan wai se ia so e ma nei a voi lele e wai pi e tuli mea leo leo a vai mea le pi i pepa na i luma le lo ale la wa umana nle sta ia
2: sao le leo
0: ia al temi nei ia wa le po le sau mai luma o le si tu po le mulmuli mai tua ia la wa ta umale masini umala i seno ia ta avale ia te ia le emo mol moli
2: molia
0: te ia le fa a tao fio e la war
2: o le ma gai alfa so asi si fai fe awa
0: ea o le awa
2: ea o fio ma gai alfa so asi kamangau kak si fa long longa ko iyo fa pela forka ko kamangau
0: o le av pasi o lunga lau o le av pasi la tato o le av pasi leo te fai atu e a maua le a maua le tina a ya dele lo por alle a al matua tautia fo fenga la pasile
2: wa ni ka fa ro ko e la ya fo ni ya no fenga lo a mo fo vil mai un belon ko wa ri
0: a ayo ayo wa fo le nga lo nga la pasile fai a
2: ya
0: e malo lo lo vole fenga lo nga
2: ya
0: na lo lo le fa sufis fa le tua fa mai o ave lo fa ti e vo ile e wa fa auto per tomati di fo la ave fa eva eva fo le fa mata matele se va
2: nana le me ka ka me passe kele ai ki
0: e yo e fo la ngate lo yo la fo nate si la fia le isi on a wala ia ya lo el pas e le yo i son far tu alfa pe ave fa mata matai a
2: yo so bana ka mano il mako faiku
0: ya dale
2: Paulo le tala mal, ele não ficou mal com ele lá. Mas como que tinha uma vez eu falei ali, e pô.
0: E aí, eu ia falar ali na ali, o tate ia ali só ali. Tá, não
2: falo que era fácil, pô.
0: Tá, não faz isso, mas titi, pô, ali. Se é tala voa ali.
2: Ele é um cupuí. Para o que foi?
0: Tá o dia, e oi. Tá o dia, foi e tu enga mesmo ali. Ah.
2: Ele
0: é um louco que acabou. E oi, eu falava, eu tupo me atratou ele e ele falava, eu falava, eu falava, ia so ia awa ese nei vai tau man nei fo i tau tor fo a
2: io vai ka nunca ko io ise lo ngai mai fo nga ko
0: wo io u tu wa i ma i awa
2: io
0: ia ase ase sa sa wale olang a
2: malam malam
0: ia alo fascinata mo titi ma fatiang nei ainga
2: io mai mau mai mau
0: ia mai mau tala vo a
2: Tosho
0: mga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
2: nga
0: nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
2: nga nga nga nga nga nga nga nga nga
0: Ole atunu o tato, ole atunu ufa masino on mele voye. Te loe, te loe, e alu alu nei e te ufa apea momo se tala ele to e fa masino o tato lulang. Ah.
2: E fai ako
0: inge kako? Inga la fai. A isfa le tono ta ue fe au moe ta u tanda tu sa moa. Ah, mori ai ta u.
2: Al fawa me kako irope, mo ia kako ola sa moe fe
0: kako. Se el mata u tia li o, ah. Talo fai si tatua tunu upe isha a
2: omu kwa le anga ili meruwa yika
0: ya wae waya tea uwa yor talifile mua mea umane a wa alfa masinonga le fa mwe mwe yek a
2: yoi
0: o la tau le te tau wana mawe le tali o fa fitau li uma
2: iyo ni nga
0: ya al mele ye oh sorry ya ele ema ima wisi lo talu e a
2: al mea fa ngai umi isi fa masinonga isi mea yon kukumomu o se se ka ka mo mo wa ku rok
0: ai na na
2: wa ku rok
0: ka nya na fo ye ma si me ye la tu o la tu la mo mo wa su a tu le ai wa bo sola ya wa sola
2: me
0: va sa fo toni ol fa mo no ai ol te mi la la mo mo wa su a tu le je wa
2: ya
0: si fa uta ye fa nga nga sa munta ma wol mele ah o
2: sola
0: Kau semerkak aku musul. Dia boleh faham dia kau sama, aku faham. Yo,
2: aku faham dia lagi sama.
0: Kau lelai asal, wah, mah
2: tak
0: tiar tulang awak ya? Kalau faham, kalau faham faham malu, lemah naya faham malu. Ya, kalau faham paling mian. Yo, lemah naya. Ana malanga ma famon yang ai la wat ah
2: ka ka mala mala mo la ka oso fo kurang fa pe
0: ayo e
2: ke fo kumar kof
0: ya lang alo no vala wina ah
2: ya
0: e fiu
2: yo
0: elem
2: fai wi fai ka ele ga e ka palo
0: e ya ti di fat tele ina ai mo ma fo fo ngo ah mo wa ai kia ma wala fai e
2: ma upo ko ole o ka ko Tako palemia.
0: Ayo.
2: Ya o kaka pipileri.
0: Ayo, tua imtautia. So se taimia sao nomo yai e ser manei el falong longo el. E mele tonu le tau el longo tino matangi le lek. Ah. So se si ya e. Po e sui ya la taita falongo e so se taimia sao nomo nei taita. Ah.
2: Sole lei ya soli.
0: Ya.
2: O maa yuang sao nomo.
0: Ya to e maa la malama ngo fi ai. Ile au mai ngau sono fina ngalo ma
2: ni saurile
0: mole ma nei a mai malu male mawalalo a
2: mawalalo io
0: na le tai malen ava vau te mina me vela i mala ori e tonu le falfon a
2: ia o ka o ka palangal payar sa unga ngal pa mi o ngai mo o mole ori
0: E va to e a tu a tu tu langa fo to lu se la umori yanga ta fa longo mo mo e termino moria a
2: e
0: ola ola ne moria nga le ai ma se moria nga ta sin na la via ma
2: la via
0: e a
2: o fo moria nga le nga moria pe pero le moria
0: e a na to e fai mo ye moria nga fa fa sole ola to e a tu mai si le o le fo ta fa longo tu si le o le fo ye sole
2: Mukomukau kiri.
0: Tahu dia le.
2: Wah
0: kiri
2: le.
0: Aje lo. Anak. Ayo wah kiri le nafir fete le. Ah.
2: Ah, mereka wah kiri tinggal loko ko. Iga le.
0: Oi, ya wah. Maafu angan nak.
2: Pada ko kamai.
0: Mena wah le nufunufu le ya iwa. Wah, maafatia. Ia langa tinga. Tinga almeo le. Ah.
2: Oi, ia wafir me umayang aku. Nak
0: kira ifai yasu. Eyo, oleh maaf angaton wana lelang on tinga.
2: Nasi mewah fia sefur kau sanga
0: lelang. Eyo,
2: bermasinga.
0: Iwa masina lelu matuam tau dia. Ah.
2: Eyo, eyo fai kupel lelang ikang. Kau fagu ikai fur kemal fur berame kufai ngaku.
0: Eyo,
2: lelang.
0: Nasi ifai utai.
2: Alah kufai ngaku lelang kufai ni.
0: Nala, maaf lelang ala nak kira ifai mumbua.
2: Eh ni be fape momo.
0: Ol mafu angana la chi ngai. Na wa o te lo fo ele mamwe. Ah, e moe ele moe.
2: Yo no ma fa ko i.
0: Ah.
2: Ki lo pe fa fa si ngom moe ka ka so.
0: Ele moe wa mafu fo la ala mafu fo fa pe. Wa se se o le tau sanga e tasi iva fia sa tau no fa ye mele. Ya wole lo po la fa fe no fa ile ngalu fa ile out.
2: Ele ma fa ko e.
0: Ele ma fa.
2: Wo
0: wo wo wile ma. Mm. Wato lo po tala no anga na la u fai foi le telefoni va pe ya no fai ya to a foi ya to el to ina sa ta un fai ya no fea ya la ne la me la fai le u fai me la u ni ne me. Ah.
2: No so wa nga a ku le po ya la alu la me fa la fin a u.
0: Eyo. Lango o la wana sirfia. Ah, la u mai to lu le fai el fa vesida. O sirfia, ele to e au, ele to e fai sin to no fosse sin no fole.
2: Ele ma fanko forma le sin me
0: o macu. Ma ele to e au ape matu ape la eta la vou, ele to e au no fole la nga, le u mala mala ma fo ya tunu.
2: Ai po fin, o ko inga ya balu, ai la ko lan kamanga ko limo. Papalitia.
0: Shot. Ya fiola ele, tio le. Ah.
2: Ioi.
0: Ya tato talo pem mo si tato tunu. Ah.
2: Ioi.
0: Yo tato na le vatu amai ya ele su ya isa mo ye pon mo le tato tata no fa soai. Ah. Ioi. Ka
2: kuia nga ka mo ya ai.
0: E pule ala to.
2: Ya e wole nei.
0: Nei.
2: Ya. Ko vi ko kai me wa se kalo.
0: Ya nala. Ya wole lei va ftai.
2: Afkai
0: fa mulavango. Ya wale leifa afkai la foi a mafuta mai la futela inga mesina wa mau mai le.
2: Yo afkai. Ya
0: tu tu ne fiafi. Ya wale lei.
2: Me arofa.
0: Ya manu ya foi fa sa ngone fiafi mano.
2: Fa mulia foi sunga le. Fa koro.
0: Le ai olan fa malulu mai ya te yel ola tu fa mesta mai o fa tu talo fai fa mai ya tu fa ya tu siu so ya mano. E malia wo se se ya. E se vai. Ya.
2: Ya so okay.
0: Ya o fatu pe na fatu si fatu lo ya no mini lo le ope af ma le ya va atu alu to malo ya wale le mano
2: ya okay
0: ya so i fu mo ne tem
2: so i fu la
0: ya so i fu